0: Hata mimi niko salama.
1: Yes.
0: Unaongea na Chalo Mudhami kutoka hapa Kaewa Masinga.
1: Asante, karibu.
0: Kwanza ningependa kuwatakia walangi poa. Kwa kwanza ni Karo wa Embu. Taita Siwatala. Mwendo wa Katoria.
1: Yes.
0: Kuna Mbaba Mwende akiwa Masinga. Kuna Ongola na kuna Rogers.
1: Yes.
0: Na mashambiki wote wanaotegea mbia shindi. Wote wawe na langi poa na mtana mwema na wabarikiwa wote famu.
1: Barikiwa tena zaidi pia nawe na Mungu akutende mema.